0: Esa bugu. E ti aka party se me na se bi se bi ye bi ho. Mi hu na me na ne baye tete die ni bi.
1: Hey.
0: Ah, na so o ma vani ba. Mi pese mi che ni se dia odi ma hu papa no.
2: Eh.
0: Wa ma the concession ko so e contractor. Mi hu ma mi hwe. Na dem di bi sika ya ma o ma ni se se no. Ati bi da.
2: Ya o kai ya.
1: Ya na.
0: Me ma kokura o.
2: Ya
0: ma ni je kiti gas mi sumo bi.
1: Na na ka sa wada wona.
0: Mate, jabut. Mate na na.
3: President pa jabut.
0: So no le be hu ye ko. Mo afre.
3: Oye wa 77.9. Obo na bun sa mande.
0: Ono le 7 na starti.
3: Nti jabut na first akwa.
0: Mate
3: na ma me no. Awa ba.
0: Ohima na me ko no.
3: Ko hima no. Titu pa.
0: Na na me fre no. Ohima no wo ye.
3: Ori ko
0: mi fere no
3: abai
0: na
3: te
0: fankatel
3: na
0: ya wati mun mi bona mane
3: fankatel na ko tire na na mi aduma ni nyina ko MCO sa asuma hun ti ase ko bi sa ru si se o sa bi ko ru ani wona de asase ma le tu mi nam di si da no enti mi so yemba ya be bi sa ko nti a o be bu da ru guye mo kira se ndu pa se wi a abe ro na na mo eso tu
2: Martin, was afeni ABCC
3: Garden City runabout.
2: Garden City runabout.
3: Yeah.
2: E obaye fese. Enti sani ene wa afa kejiti ya wa hunu se ya je ho. Ya bun so
3: so.
2: Yes, yeah, the net so aje ho. Ana afeyi ye wrai abeku nso. Na sima wa ken semi mie no. Uba pa no aka ho asem. Hello.
4: Nana.
2: Eja.
4: Me ma je na pelu.
2: Mi jo so.
4: Hello.
2: Ah, what am I going?
4: Maybe some cabbage and cost you about a month.
2: Yanko, now buy a Yanko.
4: Nana, said I'm a man.
2: Kaku Kasana Yatonka.
4: And I'm not sure about you about Jamma Jimbo Bianchi. Ah,
2: Middle soon.
4: Ah. Hello.
2: Ah, Yanko.
4: Okay. The Ntile bibia mene komasi isa sisi sini santi mayi sisi sisi wakano.
2: Okay.
4: Adia fase efaka santi mana afase sana mana yekuru. So.
2: Mm-hmm.
4: Because kutoka hini kanchi yeye yema ya santi huu hii yeye. Yentafanya wakulima yema santi huu hii yeye mama ya santi fano mu sisi sana yano aye. Ato sumenu. Papa na osi okoti toilet MC
2: ni bubu no
4: grog di huo mse mbina uka no ono opetama MC te MP MC sa grog ni nama sa ne mana eba but oye tina diye MC ye tina diye
2: ah ori ni niye yaza
4: nti ya pese ya tini meni nina ansana e jagi manti beba hello Nana?
2: Yeah, go across me, Yanko.
4: Nana, me wa jana pa yu.
2: Me jo su.
4: Nana, wo bo na fonde bagi te gete power bon tiyo.
2: Eh, kwe ku kasa. Oh.
4: Nana, ya mo mabaso na ya gasi ya gubo nshamo. Na, nana, se mo mabaso. Tansi ya uwe, ya lano tu kwa tiko kwa suo. Na, ya de ulana ba tutuna. Ese wo yu ni. Na, nome kwa su nina ye kama. Bele vya uwe vya bebe bebe uchampa. Era no tu fora na batu le basa la malu nyamla akante peno apeja na bidia so akama je madana na se so afaja kuma di matu he so beta na ki ya bo onda go sele be ya akante mai e be ko so na bidia so akama na na de to subiem je besre ki bo jacket ti se ya di duma di so mo sa